0: sentimento xa ku vai ta shuk ni madiva na divai ni maduba zile mpela ka Dubai adina madumbo ezi roka I design
1: akili ko focus kutafuta ganji sina time ya hawati aji hapa ni uchawi tuna mix na kipaji na nitaji ndiyo na itaji